Radio Shalom, yung national gospel sender. Ayos ti pitaminigya si King Sili ang ayaye. Radio Shalom, negitin siya po 25 FM. A true inspiration.